Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Tsakanin shekarun 2020 da 2022, a cikin wannan ƙawancen guda na nuna muhimmancinsa da kuma babban rauninsa. Saboda haka, ya kamata a kalli rikicin da ake ciki ba kawai a matsayin sabon rikici tsakanin TPLF da gwamnatin tarayya ba, illa a matsayin wani babban ƙalubale ga tsarin siyasar Habasha da ya fara samun salo bayan shekarar 2018, duk da cewa wannan ƙalubalen bai kai matsayin cikakken tsarin da aka gina ba tukunna. Za mu gabatar da bayanin nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun. Faɗin siyasar ƙawancen ba yana nufin cewa yana da cikakken haɗin kan soja a halin yanzu ba. An fara ganin alamun haɗin kai a ayyukan soja tsakanin TPLF da wasu ɓangarorin FANO a fagen Amhara. Amma har yanzu ba a tabbatar da cewa OLA ta ƙaddamar da wani babban hari a Oromia a lokaci guda da rikicin da ke arewa ba. Haka kuma akwai rashin tabbas game da irin rawar da wasu ƙananan ɓangarorin ƙawancen ke takawa da kuma ƙarfin sojojinsu. Wannan na nuna cewa ƙawancen ba wani cikakken madadin ƙarfin soja ne da ya haɗu a faɗin ƙasa ba, illa wani tsari na siyasa da soja mai ɓangarori mabambanta da suka haɗu bisa adawa da gwamnatin Abiy Ahmed. Babbar matsalar kuma ita ce, duk da cewa mambobin sun amince kan sauya gwamnatin da ke kan mulki, ba su nuna irin wannan matsaya ɗaya kan irin tsarin da za a kafa a madadinta ba. Batutuwa irin su taƙaddamar yammacin Tigray ko Welkite, dangantaka tsakanin gwamnatin tsakiya da yankuna, makomar tsarin tarayya na ƙabilanci da iyakokin haƙƙin ƙabilu na yankewa kansu hukunci na iya haifar da manyan saɓani tsakanin TPLF, FANO da OLA a dogon lokaci. Haƙiƙa, kamar yadda kasancewar tsofaffin maƙiya a ƙawance guda yake jan hankali, rashin bayyana cikakken tsarin bai ɗaya na umarni da kayan aiki ma ana kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan rauninsa. Martanin gwamnatin tarayya a kwanakin farko na rikicin kuwa na daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali, duk da cewa TPLF ta karɓi filayen jiragen sama kuma ayyukan soja suka wuce yankin Tigray. Addis Ababa ba ta gaggauta komawa ga cikakken shirin tara sojoji ko dokar ta ɓaci kamar yadda ta yi a shekarar 2020 ba. Wannan ya ƙarfafa ra'ayin cewa gwamnatin tarayya na ƙoƙarin barin alhakin siyasa na tsananta rikicin a kan abokan hamayyarta. Wannan tsarin ya dace da salon da gwamnatin Abiy Ahmed ta yi amfani da shi a baya-bayan nan na haɗa zaɓe, tattaunawar ƙasa da yarjejeniyar Pretoria. Gwamnatin na ƙoƙarin nuna kanta a matsayin ɓangaren da ke barin hanyoyin kundin tsarin mulki da na siyasa a buɗe, yayin da take bayyana ƙawancen masu ɗauke da makamai a matsayin ɓangaren da ke son sauya tsarin da ake da shi ta hanyar ƙarfi. Ana ganin wannan saƙo ya samu wani matakin karɓuwa a duniya. Tarayyar Afirka da Tarayyar Turai sun bayyana karɓar filayen jiragen saman Mekel Aksum da Shire da TPLF ta yi, tare da yin kira da a koma ga yarjejeniyar Pretoria. Tarayyar Turai ta kuma bayyana damuwa game da har-haren jiragen sama marasa matuƙa na rundunar tarayya. Saboda haka, kodayake Addis Ababa ta samu wata fa'idar diflomasiyya a matakin farko, a bayyane yake cewa wannan fa'idar ba mara sharaɗi ba ce. Ɓangare na biyu mai muhimmanci na rikicin shine yiwuwar ya bazu zuwa matakin yanki. Zargin da Addis Ababa ta yi wa Eritrea na tallafawa 'yan adawa tare da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin Habasha da Eritrea na iya mayar da rikicin Tigray kai tsaye zuwa batun tsaro tsakanin ƙasashe. Zurfin rikicin da ake samu a Afar kuma na haifar da hatsari ga hanyoyin kasuwancin waje da makamashi na Habasha da ke bi ta Djibouti. Idan aka haɗa waɗannan da yaƙin Sudan, hamayar Habasha da Masar kan rabon ruwan kogin Nilu, musamman dangane da babban madatsar ruwa ta Habasha da kuma yanayin tsaro a Somalia, bai kamata a raina yiwuwar rikicin cikin gidan Habasha ya haɗu da sauran rikice-rikicen da ake fuskanta a ƙahon Afirka ba. Sai dai wannan ba yana nufin dole hakan ya faru ba, musamman idan Eritrea ta guji shiga rikicin kai tsaye da sojojinta, kuma ƙasashen duniya suka ci gaba da kare yarjejeniyar Pretoria a matsayin babban tsarin siyasa. Waɗannan abubuwa biyu na iya taimakawa wajen taƙaita bazuwar rikicin zuwa yankin. A ƙarshe, abubuwan da ke faruwa a Habasha ba su kai ga nuna cewa sabon yaƙin basasa mai girman na shekarar 2020, wanda ba za a iya komawa baya daga gare shi ba, ya fara. Sai dai suna nuna ɗaya daga cikin manyan rikice-rikicen da tsarin da aka kafa bayan Pretoria ya fuskanta. A
a cikin gajeren lokaci.

bayan shigar Afghanistan, Iraki, Kazakhstan, Tajikistan da Turkmenistan, an sake shigar da takardar neman amincewar har ta kunshi kasashe 12. Ci gaba mafi mahimmanci na baya-bayan nan ya faru ne a shekarar 2004 bayan ƙara Mongolia cikin wannan gado. Yanzu Nevruz yana cikin jerin gadon al'adu da ba a iya tabawa a UNESCO a matsayin gadon al'adu da kasashe 13 ke rabawa. A zahiri, wannan faɗaɗa na nuna mahimmancin da Nevruz yake da shi a wajen UNESCO. Gado guda ɗaya mai rai na iya bayyana ta hanyoyi daban-daban a cikin al'ummomi masu bambancin al'adu, amma duk da wannan bambancin yana iya haɗa mutane wuri guda a ƙarƙashin kimomi da suke da ra'ayi ɗaya a kansu. To, me yasa UNESCO ke ɗaukar Nevruz a matsayin wata al'ada mai mahimmanci? A cikin shawarwarin da kwamitin gwamnatocin UNESCO ya yanke, ba a ɗauki Nevruz a matsayin bikin bazara kawai ba. Ana kallonsa a matsayin wata babbar al'adar al'adu da ta kunshi wasannin gargajiya, abinci na musamman, kiɗa, rawa, al'adun baka da kuma sana'o'in hannu. An kuma bayyana cewa wannan al'adu suna ƙarfafa asalin al'adun al'ummomi tare da inganta zaman lafiya, mutunta juna da nuna goyon bayan juna ta hanyar tarurrukan da ake gudanarwa tsakanin 'yan uwa da kuma a cikin al'umma baki ɗaya. Wani muhimmin batu da UNESCO ta ƙara jaddadawa shine bambancin al'adu. Nevruz ba biki ne da ake gudanarwa iri ɗaya a ko'ina ba. Al'adun da suka shafi wannan rana suna bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa, har ma daga wata al'umma zuwa wata. Hukumar UNESCO ta jaddada cewa wannan bambancin na iya taimakawa wajen bunƙasa tattaunawa tsakanin al'adu, haƙuri da kuma fahimtar juna. Hanyar da ake isar da wannan gado daga tsara zuwa tsara ita ma tana da matuƙar mahimmanci. Ba a taƙaita samun ilimin wannan al'ada ga rubuce-rubuce kaɗai ake yi ba. Yara da matasa kan shiga cikin shirye-shiryen bikin su lura da yadda dattawansu ke gudanar da al'adar, sannan su zama wani ɓangare na wannan gado ta hanyar cin abinci tare, bukukuwa, kiɗa da wasanni. Bayanai da UNESCO ta tattara sun yi tsokaci na musamman kan rawar da iyalai, mata da kuma tsofaffin masu fasaha da ƙwararrun masu sana'ar hannu ke takawa wajen isar da wannan gado zuwa ga tsarurruki masu zuwa. Kare Nevruz ya wuce tabbatar da cewa ana ci gaba da gudanar da bukukuwan wannan rana kawai. A cikin tsarin UNESCO, an ba da fifiko ga gudanar da bincike, tattara bayanai da rubuce-rubuce, shirye-shiryen wayar da kan jama'a, isar da al'adar daga tsara zuwa tsara da kuma haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe. Bugu da ƙari, ana gabatar da sabbin hanyoyin koyarwa da haɗin gwiwa a matsayin matakan kare wannan gado da za su tabbatar da ci gabansa a nan gaba. A duk tsawon wannan tsari, an ba da muhimmanci na musamman ga sa hannun al'ummomin da ke ci gaba da raya Nevruz. Tsakanin shekarar 2012 zuwa 2015, wakilan al'umma, ƙwararru, cibiyoyin gwamnati da ƙungiyoyin farar hula sun ba da gudunmawa wajen shirya takardar neman amincewar haɗin gwiwa ta hanyar tarurruka da bitoci da aka gudanar a ƙasashe 12. Saboda haka, tafiyar Nevruz zuwa samun amincewar UNESCO ba ta kasance wani tsari da hukumomi suka tsara su kaɗai ba. Mutanen da ke raya wannan al'ada da kansu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yadda za a gabatar da ita, a kare ta, kuma a isar da ita zuwa ga tsararraki masu zuwa. A wajen Turkiya ma, Nevruz yana daga cikin ƙoƙarin kare gadar al'adu marasa ƙunshi abubuwa. Shawarar UNESCO ta shekarar 2016 ta bayyana cewa dukkan ƙasashe da suka gabatar da takardar neman amincewa sun riga sun shigar da Nevruz cikin kundin gadon al'adu mara ƙunshi a abubuwa na ƙasashensu, tare da sa hannun al'ummomin da ke raya wannan al'ada. A yau a ƙasar Turkiyya ana gudanar da ayyukan da suka shafi kundin gadon al'adu na ƙasa ne ta wani tsari da ke farawa da sa hannun hukumomin lardunan da abin ya shafa. Ƙwararru, wakilan ƙungiyoyin farar hula da kuma masu ɗauke da gadon al'adar a duk lokacin da ake buƙatar hakan. Daga nan sai a ci gaba da gudanar da tsarin tantancewa ƙarƙashin babban daraktan gadon al'adu mai rai da ayyukan al'adu. Ƙoƙarin ƙara bayyana Nevruz a idon jama'a ma ya ci gaba tsawon lokaci. Hukumar UNESCO ta ƙasa ta Turkiyya ta shirya nune-nune da shirye-shirye a shekaru daban-daban, inda aka tattauna Nevruz a matsayin wani ɓangare na bambancin al'adu da gadon al'adu mai rai. A shekarar 2026 ma, an gudanar da wani shiri a Ankara wanda ya mayar da hankali kan yadda ake isar da Nevruz daga tsara zuwa tsara ta hanyar wasannin gargajiya da kuma al'adun da al'umma ke rabawa. Saboda haka,

0: kare wata al'ada bai tsaya kawai ga rubuta bayananta da adana su ba. Ya kunshi fahimtar kimarta, bayyana ma'anarta da kuma raba ta da sauran al'umma tare da tabbatar da cewa kofofinta a buɗe suke domin sabbin tsararraki su shiga cikinta, su raya ta, su kuma ci gaba da isar da ita zuwa nan gaba. Wataƙila mafi ban sha'awa game da tafiyar Nevruz tare da hukumar UNESCO shine wannan batu. Takardar neman amincewa ta haɗin gwiwa wadda ta fara da ƙasashe 7 a shekarar 2009 ta faɗaɗa har ta haɗa da ƙasashe 12 a shekarar 2016, sannan ta kai 13 a shekarar 2024. Duk da faɗaɗawar iyakoki, ainihin ma'anar wannan al'ada ta ci gaba da wanzuwa sakamakon gudunmawar al'ummomin da ke kula da ita domin kada ta ɓace. Gadon al'adu mai rai ba wai kawai abin tunawa ne daga baya ba, wata taska ce ta tunanin al'adu da al'umma ke rabawa, wadda kowace sabuwar tsara ke sake koya ta ɗanɗana ta rayu da ita sannan ta ɗauke ta zuwa nan gaba. A duk lokacin da yanayi ya sake farfaɗowa a lokacin bazara, Nevruz kan sake buɗe ƙofar yin tarayya, haɗuwa da juna da kuma sabon farawa. Masu sauraro, a cikin shirinmu na yau na sahun Turkiya a UNESCO, mun bi tafarkin Nevruz tare da binciken yadda wannan tsohuwar al'ada ke ci gaba da rayuwa a cikin al'umma. Muna fatan sake haɗuwa da ku a kashinmu na gaba, inda za mu binciki wani sabon ɓangare na gadon al'adun Turkiya masu rai. Domin gadon al'adu mai rai ba wai kawai abin tunawa ne daga baya ba, tebur ne da ake sake shimfiɗawa a duk lokacin bazara, ziyara ce da ake kai wa juna, wasa ne da ake koya, waƙa ce da ake rerawa, da kuma ilimin da dattawa ke isarwa zuwa ga yara. A kowace shekara, tare da sabunta rayuwar yanayi, Nevruz na tunatar da mutane muhimmancin haɗuwa da juna. Duk da cewa ana kiransa da sunaye daban-daban a harsuna daban-daban, wannan sabuwar rana tana kawo mutane wuri guda a ƙarƙashin wata taskar tunanin al'adu da suke rabawa. A yau, a cikin tafiyarmu ta sahun Turkiya a UNESCO, mun taka ƙafar shiga ƙofar bazara da Nevruz ya buɗe. Sai mun sake haɗuwa da ku a tasharmu ta gaba domin ci gaba da bin sahun wani sabon ɓangare na gadon al'adun Turkiya masu rai.
1: Sahun Turkiya a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.